Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.

Osi koang yo kono. Di ateh batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en

0: lamare, mangale.
1: Iyan naman lang pipiyo na lamare.
0: Iyo man lang, tiyete mo.
1: Rasgo naman dali akaw, dyan-dyan. Akaw, abar sa lingkura dyan, lakipa dyan.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.